kole misa Ava moni kata salo ya ye Mponti Deya ta ye misa ye Na bonanga na bonanga beti Boma nga kasi ko boya amete Amora kakina kutuzo Koyotika nga tera kwitia internet Yama beoi